podo dijogo nganti lestareake. Wani ojo lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

tresno kudu padha percaya. Aja ngrungokke omongane wong liya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan katuraken giaran Mbangun Desa.